Ya na ya flower si oma na re akọd. Mwe chine kekere owa. Okwa ini na roma. Mata. Ayi na ebe no we mebigo. Ni ini le mebisigo. Onwere ihe mere owa. Okwa mu na gi na emebi. Ozo. Asere. Ibasi. Anyi ku na magoma ga eji nokido onwa anyi. Ji anyi n'olu. Nje be ezi okwu obuna. Ihe niile na-eme anyị si anyị n'aka. Ọkwa mmadụ kwuru moto enweghị spare taya tinye n'ụzọ. Ofu taya daa akwọ, ọ gatara n'ụzọ, kpọba ekwensu. Ụfọdụ buru motosaịkụ, o were ofu mbike nọrọ na sii. Okpu emerụ maka isi ya, ogbuwe ya ọgba ntu. Na-awụ ka hos. Ozu ọkụkọ n'ike, ọ daadagharịa. Ọ nọrọzie na wọs tebụl, ọ zụrụ bike na akwụkwọ, edekọ aha ndị abịaghị leta ya. Obi igwe mụ na ya na-eri eri aṅụ aṅụ, ọ bịabeghị leta m. Ma ya dị ndụ. Ihe na-eme anyị si anyị n'aka. Ọkwa mmadụ na-ewere naanị ego kpọrọ ya n'ụlọ. O ji azụnye ụmụaka ihe oriri. Kwa mụ atụrụ from fork. Emesịa, okwu nọmba efeelo ya. Mmadụ Chukwu kere ka a na-ebute ihe doro ya anya na-ezuru ohi. Ọ zụrụ, kpọọ ya biznes. Nwa mgbe polisi akwụgharịwa ya. Ọ tawa Nigerian polisi ụta. Ọkwa onye kpatara nkụ ahụ kpọrọ alịka. Ofu nwaanyị na anyị mmadụ, nwoke ibe nje kpọrọ abụọ. Ahụhụ ya si ya n'aka. Onye na-amụ nwa kwa afọ, mana afọ iri bụ ụmụ iri. Agụ ogụ ụmụaka, o si ya n'aka.

0: Hello, good afternoon, and welcome to Voice to the People Radio Program. Voice to the People Radio Program is brought to you by Justice Development and Peace Commission, JDPC Onitsha. In partnership with Christian Aid Nigeria and Department for International Development, DFID, Divine Dalunu. I am a girl, so no give voice to the People Radio Program. Program on Kenya, Anyi, Onu, Kainku Bute, Ihe na Apani, Mobu Kainku Bute, Ihe Aitalo, Naya Beme, Ihe Wedding Man of Budai Banambra State, and of Budai Bu Nigeria. They came out of a program of the Justice Development and Peace Commission, and Chanel Wetelogia. If no be Angel Wete, Yabu program, still a little voice to the people project in Anambra State. Kaifu na enyele onye ọbụla ohere ikwu obi maka na anyị ma na ọchịchị nọ n'ime bụ ọchịchị onye kwuo uche. N'ime ya bụ ọchịchị onye kwuo uche ya ka ọnụ onye ọbụla na-elu na ihe a na-ekwu. Anyị makwazị n'ime ọchịchị onye kwuo uche ahụ na anyị na-atụ anya na ebido CRO 2016 na a ga-eme local government election. Olili anya anyị maka na ndị anyị tụrụ akwụkwọ dịka ndị chairman na ndị councilor na arọ na-enyelụ ha abịawego n'isi nchedebe. Anyị ma na obere oge a ga-ebidokwa mgbe anyị ekwu okwu ka emewe kampen ha agaghị adịbakwa kwuwe ka ndị mmadụ sonyerelụ ha na JDPC Onitsha yana ọlụ voice to people. Anyị na-alụ anyị kwenyere na ọ dị mkpa na anwakata nakata na-akụzikwalụ ndị mmadụ ihe dị mkpa na ha ga-ama ọkachasị n'ihe gbasara election. Onye kpataa tata na okwu anyị kpụ n'ọnụ bụ getting more women to register for voting in the upcoming local government election. Ya bụ kedu ihe ka anyị ga-esi wee gbaa mbọ fụ na ụmụ nwaanyị pụtakwuzie ọ bụrụ ọsọsọ ịtụ vootu maka onye na-afịa na-adịrọ n'akwụkwọ adịghị atụ vootu ka anyị fụgo na ụmụ nwaanyị pụta tụọ vootu denyegodo afọ ha n'akwụkwọ eji atụ vootu anyị bụ mgbe elekshọn luo ka ha nwee ike ime ịpụta tụọ elekshọn. Taata onye anyị ga anọrị na program nke taata bụ Mrs. Ngozi Osuchukwu, onye bụ project officer na Justice Development and Peace Commission. Ya bụkwazi onye na-enyere anyị aka na JDPC office ịkpokọta ụmụ anya na-akpọ Women in Governance na Anambra State. Otu anyị kpokọbara ọnụ ịfụ na ụmụ nwaanyị pụtara wee soro ụzọ ọchịchị. Anyị na-asị Mrs. Osuchukwu nnọọ rinne.
1: Ndị nwaanyị ekene m unu ka anyị nọrị anụ.
0: Daalụ rinne. Anyị na-atụkwazị anyị na mmadụ na-abụsị na Women in Governance na tupu program a agwụ na ha ga-abịaka nwee ka ha soro tinye ọnụ na okwu anyị kpụ n'ọnụ. Gịnị ka anyị eme ka ọ fụ na ụmụ nwaanyị pụtakwuru jee dee banye afa ha n'akwụkwọ iji atụ elekshọn maka na onye akwụkwọ ya dị n'akwụkwọ bụ ihe na-atụ elekshọn. Mrs. Osuchukwu, JDPC na ndị Women in Governance melu meeting na nso nso a. Ihe unu kpara ya bụ meeting bụ kedu ka esi wee mee ka afọ na ụmụ nwaanyị jikwuru denye afa n'akwụkwọ ọkụ ya? Kedu ebumnuche unu ji wee kwekọrịta nkwekọrịta a n'ụlọ ya bụ gbaa mbọ fụ na ụmụ nwaanyị pụtakwuru jee denye afa ha n'akwụkwọ maka election nke a na-atụ anya na ọ ya bịa na 2016?
1: N'eziokwu eziokwu, nzukọ anyị nke anyị na ụmụ nwaanyị mee na oge na-etere aka gara aga, nzukọ anyị mịtara nnukwute mkpụrụ maka okwu akpụ n'ọnụ bụ ebumnobi anyị na nzukọ nke gara aga anyị mee bụ ka afọ na nwaanyị ọbụla nwere ihe ọ tụnyere maka na onye ọbụla nwere agụgụ isi enyere ya. Ihe ọ pụtara bụ na onye ọbụla maka na Chineke nyere onye ọbụla agụgụ isi ahụ, inyekwana onye ahụ ohere ọ ga-eme ka agụgụ isi ahụ enyere ya ka ọ pụta ife ọ ga-etinye ya n'ọrụ. Ihe bụ mnuche anyị bụ ka ụmụ nwaanyị a ka ha soro n'ife a na-eme na-agwọta ife a na-eme wee na-atụnyekwa oke ha ka ọrụ mmepe obodo wee na-aga n'ihu.
0: Ọ dị mma ịgwaga anyị na ahụ nchọ ka ụmụ nwaanyị JDPC na ndị Women in Governance chọrọ ka ụmụ nwaanyị banye n'ihe a na-eme. Ọ dị mma kedu ka nke a ga-esi wee nyelụzi aka n'oge election?
1: Etu a ga-esi wee nyere aka n'oge election bụ na ụmụ nwaanyị pụta n'igwe wee tụọ akwụkwọ etu esi wee kwesị ekwesị. Afụkwa na ụmụ nwaanyị a, ihe o gosi bụ na ụmụ nwaanyị a enwegokwu ọnụ okwu na ha atụnyegokwa nke ha na ha nọzi na ụnọ etu ni hara no bumbu se onwe nke na emes nya mebe mba dr bada ha ga putazi ni igwe dika na enye nkuzi a maka nkuzi a na enye onwe ke si mi e ka ona agbasa ka onye obuna we nu ya ngoro ndi edebe eli aiki wa anya obuna mo no ni mu mu budu mo na mputa nya mele na oge eluo na tupu oge eluo na onye obuna wa anya obuna amaga ife a na ekwu kwado onwe puta ni igwe mgba anwa ọ ga-aba na-ekwu na atụrụ akwụkwọ a ị na-ekwu na ụmụ nwaanyị pụtara rinne ọ bụdụ na ikwu ekwu na afụkwuo ya n'anya ọ bụrụ n'ọrụ JDP si anyị na-akpọ ya evidence based sị na onye nwa bụ ebumnobi anyị nwa bụkwanụ ihe anyị na-atụ anya anyị ji aka wee na-eme ihe anyị na-eme kịta
2: ọ dị mma anyị kenee gị mr Chukwu ihe ọzọ nsị ka ịkọwalụ ndị na-ege anyị ntị bụ ịgwa gị anyị na JDPC na ndị women in governance site n'ọrụ voice the people chọrọ ka ụmụ nwaanyị pụta 12 votes mana nke kachasị nke bụ ka ha debanye godo akpa na ụgwọ wee kpazi anyị na ihe ebumnobi uru njicha ọ bụ na ka ụmụ nwaanyị na-esonye n'ihe a na-eme ọzọkwazi ka afụ na ụmụ nwaanyị so wee kwuo n'ọnya ma ọ bụ n'ọnya ga-eje ọ dị mma kedu mụ atụmatụ unu wepụtagasị n'oyibo a na-akpọ ya strategy ma ọ bụ plan unu nwee iji wee fụ na ụmụ nwaanyị ndị a na ha je denye akpa ha n'akwụkwọ maka onye abụ ihe dị mkpa onye n'afọ ya na-adịrọ n'akwụkwọ adị atụ votu dịka anyị chọpụtara na elekshọn nke gara aga
1: atụmatụ anyị wepụtadị ọtụtụ mana ka nkọwa ụna ga-ekwe anyị wee wọta ofu maka taa nke mbụ bụ na o nwee ihe akpọ outreaches emere ya na a ga-eje reach out metụtasịa ọnọdụ na mkpu na mkpu ma ebe ọ bụ na ogbe na ogbe obodo na obodo a ga-eje outreaches richisia ndị anọ na ebe niile a dị iche iche wee gwa ha ihe a na-eme outreach a na-ekwu akwụkwọsọ ndị bi n'elu anya ọkwa ma ndị bi na ofe mmiri emere anyị social way na onye ọbụla na oge elu onye ọbụla ntị ọ nwere onye a na-agụ pụchaa chaa anyị chọrọ onye ọbụla mmadụ niile ka a kpọrọ ya outreach a so na one of the things anyị wepụta na a ga-eme a ga-eje ebe ọbụla ebe anwụ ada eje eje a ga-eje ọbụla ebe eji ụkwụ eje a ga-eje ọbụla ebe eji mmiri eje a ga-eje a wee fụ na ya metụsị ebe ọbụla ka a na-eme outreach a ka a na-ejekwa na nzukọ ọbụla dị iche iche otu ọbụla dị iche iche ma otu dị n'ime obodo ma nke dị n'ime ụka o ma nke dị na ebe ọbụla ọ nọ ma bụrụgadu na ọma afịa ife a bụ atụmatụ anyị wepụta maka anyị mana nwaanyị ụmụ nwaanyị nọ ebe niile ha na ya nye ebe niile ahụ anyị tụnyesịa alụ metụgasịa aka ịtụ anyị ga-esi wee gbasa ozi ọma ka onye nwaanyị ọbụla wee so wee lite elele na ọchịchị mmepe obodo wee tụnyekwuo nke maka na ha so na ihe a na-eme
2: ọ dị mma ịkwara anyị na unu wepụta ihe a na-akpọ outreach iwee gwa anyị na unu ejegasị n'ebe ka ịkpọka ya na-anya afa ma otu ụmụ nwaanyị ya ka ị na-akpara anya afa ka ụmụ anyị a wee marụkwa na anyị masị na ha nọ otu ụmụ nwaanyị ma obodo ndị a dịgasị iche iche ebe anyị agagasị ịfụ na anyị gbasara anya bụ ozi maka ma na ọnwe ndị n'ime ha ya na-egekwa program a ka ha maa na ha sokwa na ndị anyị chọrọ ka ha pụta jede anya afa na akwụkwọ
1: ozioma anyị wepụta maka elekshọn na-abịa nọ maka ịtụ votu abịa na otu ụmụ nwaanyị niile abịa dịka na obodo kịta enwere ụmụ ọkpụ enwere ụmụada enwere ma onwe ndị na-enwe meeting age grade ọ nwekwa ụlọ ebe enwere ma union dịka ndị na-azụ afịa enwekwalụ ya meeting nke dị na ya ndị nwunye di ndị inyom onwe ndị na-akpọ ya ndị inyom di ya ụmụ meeting na-adịgasị n'ime ime obodo ọ dịsịa den adịkwa n'ụka enwere meeting ụmụ nwaanyị dị iche iche n'ụka n'ụka niile onwere ụka ọbụla enwere otu ụmụ nwaanyị ụka sokwara anya bụrụ anyị tinyesi ha ncha niile ụsụsị n'ebe anyị ga-eje ma ụdị ụka ọbụla even ma ndị ede eje ụka dịka ndị kwenye na omenala anyị nwekwuru atụmatụ usoro anyị ga-eji wee jekwurukwa ndị ahụ anyị ji eme etu a bụ ka afụ na onwere onye agụpụrụ agụpụ mmadụ niile so na ya a na-eme ya obodo niile anyị na-ejekwa abịa na JDPC anyị na-alụ ọrụ na 48 communities na Anambra State anyị n'ime 48 communities a onwe ndị bi ofe mmiri dịka ndị akili ogidi ndị ogwu ikpele ndị ezi agwụlụ otu ndị nọọma ndị nzam na olumba na asa ndị anwa niile anyị ga-eje gasịkwa ebe a iji ebe a bụrụ ọzọ anyị fụ ọfụ maka na anyị na-ejebu ebe a mgbe mbụ na anyị ga-eje gasị ebe niile a ndị ọzọ zibizi n'elu ala anyị ga-ejesi ha nje a onye ọ bụ ịchọ isi wee wepụta ya ka o wee metụsi onye ọ bụla.
2: Ọ dị mma Miss Osuchukwu, ị na-agwa anyị na unu na-eje oziọma, ya bụ oziọma bụ ka ụmụ nwanyị denye afa na
1: ụgwọ.
2: Ọ dị mma. Kedu ụlọ ọ ga-abara ụmụ nwanyị ma ọ bụ na ha edenye afa na ụgwọ eji atụ vootu, ya enye ha ikike kpọsi elekshọn ka ha tụọ, maka na agwaghị anyị jee denye afa anyị na ụgwọ nkwa uru ma elele anyị erite dịka ụmụ nwanyị ma ọ bụ na ha edenye afa na ụgwọ. Ị agwa anyị agwakwazi anyị kedu ozi anwụ ọ sitere ozi anwụ ya n'ezi anyị ka eji na-agwa anyị uru ọ baala anyị ịfụ na anyị kabarụ n'ozi a n'ezi anyị wee debanye afa n'akwụkwọ.
1: Daalụ sọ, ka m bidogodu maka ụlọ ọya aba. Ịmara nke mbụ bụ na mmadụ nwee ọnụ okwu a na-eme ife ọtụnye nke o gosiri na ọmụ ife a na-eme adị nke anwụ ọtụnyekwa gosiri na ọ nwee ihe dị ya mkpa, ọ nwere mkpa ọ chọrọ ka e gboo ya, maka na a na-eme ife niile a nwaanyị pụtakwuo nke enenyekwa anya, maka na ịma na ka nwaanyị na-ekwu okwu nke ka ọ na-ekwu okwu ma ụmụ ya na-ekwu okwu ma ezinụlọ ya, maka na nwaanyị na ihe ndị a niile bụ ihe o bu n'isi bụrụ na arụ ya niile. Ya mkpa ọ dị bụ na nwaanyị pụta amaa na ekwuwezie

0: Ha kọwara na udu mmiri ma mmiri izu ezu bụ nke dị oke mkpa iji wee mee ka nke mmadụ nọ n'ụwa gbaa gburugburu na-eri. Mana ọ bụ eziokwu na mmiri bụ ihe dị mkpa. Mana ọ bụrụ na ọ karịa ma ọ bụ na ọ dị obere n'iru gị ka o kwesịrị iru, nke a nwere ike ịbụ nnukwu nsogbu.
1: Oke mmiri ozuzo kwa mgbe na-ebute iji, nke a na-aghasa ebe obibi, bibie ụlọ, mee ka ndị obodo gbapụ na be ha, ma na-ebute njọ ahịa nye ihe oriri rinne. Ndị EWS kwukwara na ebe mepere emepe na ọ bụrụ na adịghị elekọta ọwa mmiri ya nke ọma, na ọ na-ebutekwa nnekwu ebiri mmiri.
0: Mgbe mmiri na-ezo kwa mgbe, nke a na-eme ka iji na-eto, mee ka ọ na-emebi ọtụtụ ihe dị iche iche. Ọbụnadị njem okporo ụzọ abụrụ nke ga-enwezi nsogbu. Mgbe anwa, ọ nwekwara ike ime ka mmadụ ghara ịdị na-enwetazi mmiri dị ọcha ka o kwesịrị ịdị, mmadụ ga na-anwụ. Ka mmadụ wee nọdụ n'arụ ike, dị enwe na mgbakasị arụ, ma nwee ike ịdị na-eme ihe ka o kwesịrị ime mgbe mmiri na-ezo ma ọ bụ n'udu mmiri. Ndị ọkachamara wepụtara ụdịrị omume mmadụ kwesịrị ịdị na-eme ma ihe dị mkpa ka mmadụ mee, nke ha kpọrọ 7 practical habits to adopt. Ya bụ ụdịrị ihe asaa mmadụ kwesịrị ka ọ na-eme mgbe udu mmiri dị, maka ịdị mma ya ma arụike ya.
1: Were ịdị ọcha dị ka ihe mbụ na mbụ dị mkpa. Dr. Tunde Akitunde, bụ onye ọkacha n'ihu maka arụike obodo, kọwara na ọtụtụ mgbe n'udu mmiri na-ebute ọnọdụ nje na ọrịa na-efe efe ịmụba. Ọ dọkwara aka na ntị sị na iji ncha na mmiri dị ọcha akwa aka n'oge ọbụla bụkwa ihe dịkarịsịrị mfe, ma baa uru iji gbochie ọrịa n'oge a.
0: Otu n'ụzọ mmadụ nwere ike isi wee mee ka ọ ghara inwe nsogbu ka o si gbasata udu mmiri bụ ịdị na-akwa aka kwa mgbe, were ncha na ogbo wee na-akwọpụ aka, were mmiri dị ọcha wee nyachaa anya bụ aka. Nke a na-enye aka ibelata ka mmadụ ga-esi wee metụta ihe nwere ike ibunye ọrịa n'udu mmiri a. Ọ kwesịkwa ka ndị mmadụ tinye anya n'ụdịrị akwa ha na-eyi, ụdịrị akpụkpọ ụkwụ ha na-agba, na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ha kwesịkwara ịnwasi ike na ihe ọbụla ha na-eyi n'arụ ga-abụ nke a na-eme ka ọ kọọ akọ, ka ha wee ghara inwe nke oyibo kpọrọ fungal infection, na-ewetara akpụkpọ anụ arụ ha nsogbu dị iche iche, ma na-eme ka arụ maọbụ gburugburu mmadụ na-esi isi ka ọ na-akwụsịghị.
1: Na-edebe gburugburu gị ọcha. Akitinde kwuru na mmadụ ịdị ọcha gasịa, idebe gburugburu ebe ibi ọcha dịkwa ya lụ mkpa. Ọ kwagidere ndị mmadụ ịdị na-ekpocha ahịhịa nọchisiri ọwa mmiri, ahịhịa nọchisiri ebe ọwa mmiri si aga, ikpofu atịtị dịka o si kwesị, ma gbanarị omume na-ebute mmiri ịdọkọju ebe niile, nke na-ebute ọrịa a na-aṅụta na mmiri ya na ọnọdụ nsogbu arụike dị njọ ndị ọzọ.
0: E wezụga mmadụ ịdị ọcha ma na-edebe onwe ya ọcha, mmadụ idebe gburugburu ya ọcha bụkwa ihe ọzọ dị oke mkpa n'udu mmiri a. Ọ kwesịrị ka ndị mmadụ na-eme ka ọwa mmiri na-aga ka o kwesịrị ịga, ghara iji ihe dị unyi na ihe ndị ọzọ dị atịtị wee fụchisie ma sụchisie ebe mmiri si na-aga. Ọ bụrụ na o nwee ihe ị chọrọ ịkwasi akwasi bụ ihe ị na-achọghịzi, ịtụnyeziri n'ọwa mmiri, kama chọọ ka ị ga-esi tụfie ma tụnye n'ebe a na-etufu ihe dị njọ ma ọ bụ dọtị. Ekwezina ka mmiri na-adọ n'okirikiri ebe ọbụla ị nọ n'udu mmiri a, maka na nke a nwere ike ime ka ihe dị ka anwụ na ihe ndị ọzọ na-ata ata nwee ike ịbawanye ụba na okirikiri ebe ị nọ, nke nwee ike ibutere mmadụ ọrịa, ma nwekwa ike ime ka e nwee nke oyibo kpọrọ waterborne diseases, nke bụ mmadụ ibute ọrịa site na mmiri. Ụdịrị ihe ndị a bụ ihe na-eweta oke nsogbu wee nye arụ ike mmadụ.
1: Na-eyi efe kwesịrị oge a, dịka onye na

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyi o, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na baanyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kụrụ ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị irè, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Roberts Limited.

0: ha be be anọ maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ma akọrọ ngwa gbara huru di iche iche e ji agbasa kwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na Nchedite ihu Rest Chemist na uso DMGS roundabout ọ nicha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na phone
2: 070 470 0094